0: Share with them, man.
1: Apostle Paul Ejira Pia.
0: Apostle Paul Ejira Pia. Me pa jo papa ti say.
1: Onyako pa dum na mi ahwe enso. Wa boy ho ban, wa mai ho amba sem bi. Eh, eni pinyana nyanga sa. Nyako pa dum obi aho ye pa, bi aso ye boko. Papa na onso e.
0: Ah, me so me ho ye.
1: Me jidi say yetie fu na so bi aho ye.
0: Obi aho ye. Ah, obi aho ye. Pa, nyanga sem ketwa. Na niama besisi ena ni etoso
2: brother Sammy
3: brother Bright
0: na fe
4: Gabriel
0: ya na refi udi ya na sada eh abrante onya shigura ah horoso sorry I am one of my train times. Me patcho enne aye wo mre. Samre aye wo mre ese wurade chene hunde yenyonyam. Kedane dane me kachero. Ese bibisi wo babrabom. Na ka atamfo anotum. Your breakthrough, your evidence will shut your enemies up. Will settle the issues and settle the controversy. Samre me ma papa bompa. Na fe ye jagum ne yakọ yakọpo asem
1: ya da wa se nyankopon wona wedi nkun mama yen me bom pa wo Yesu Kristo din mu
2: Jesus
1: me ja na jumedie sha won sa
2: amen
1: na me so so konko bedi hene
2: amen
1: me fa de nyanu mu sho asomra se
2: amen
1: me bom pa so be bi osura ma yen
2: amen
1: wo Yesu akọ ne free ho ye je chefu na sha won sa o bibia koma so de sede ye ma no
2: amen
1: no yare sane yare ye no de ka tua ma no
2: amen
1: no ni bi ma ni bi no hia wa ma ni bi no hia awo ma ni bi no hia pomodi ma ni bi bi bom pai ni os ma ne sere
2: amen
1: na ni ra ho ma ne nje awo Yesu Kristo di mu the prince of peace asum jwe hene but my asum jwe
2: but
1: my asum jwe afi no bi o si akwan aso tie niende o se nsa ka no for oja crash no Yesu din mu so bon so njuma nyina number fa won din o je yomade ya Yesu din mu amen
2: amen.

pay nyame nkoa na mwa osomwo na ma osofu ejekum ene ne yire me ma mwa che pe mu ni ha mesum fi se jumedi kese pa e koso e banner of grace inti bebi wa obi are tumrika na ko banner of grace e wo fi se ama sama fi se she irade nim anapahema me twa onyame nim anapahema e koso e wo amasama mfisi empire ni jire mu dedende nkura onyame ngo sranka mo ho na bibia ntumi yi pe ye hye nyame de nyimnya mo na wotwe mina wo moyi akonchi na inti imri bia bo modern se obedwani asafo no

abusua ampa onyankopon owo ho nra esanse me ba asase su na nyame wo ho enna ne danso obewo koso awo ho anopai wo ho na ochina obewo ho na nimu na chi ni nchai obi ni ho awo tese no anopai sa wotimi ni a enwumu ibo edi na e kasa chire wa adwene Ebra wotimi ne anopai ewo bro no no so. Wo basi mu okwa adwuma wotimi ne. Wo train mu wotimi ne. Wo twi bicycle wotimi ne. Wo ti moto so okwa adwuma wotimi ne. Bebia wugina bi anwumu ibo eden ne kasa kire wa adwene. Onyame wo ho enura ene. He nanim na chi o obi ni ho a otese no. Anopai Yehowa oyɛ kronkron. Okrunkru ni no ono na ye wone nan ase odunfo no ono na ye wone nan ase nia owo ho enura ene na sa no pe o ma de patchi wa ene na be ka che ready tinini de wase wode na koma ne ne krabe ji ni nyankopon aye efise enura na owo ho ene owo ho obeto no enye menyina betwam bat ye nyankopon enipa nyina bekɔ nanso ye nyankopon ahenie nyina bekɔ nanso ye nyankopon tumi nyina bekɔ ye nyankopon otim hoda onyame ne nasem

0: bo e chobos yikwa wa penti ni kama oba ya mo somo nye mama papa nkofu ya beda da mo se chobos ne e pan e enkru so na mo somaje edi ye be bisa ji yeso fa mo se ya ni mu hwe enkrofu nse mumu no no matras aye mou a mumu ni mu hu bibi ji yeso fa so mumu ni mu hwe e ja na e ba dia mo dwane hwa no no betras ye negotiation na ai kickback be na course wo ho kickback bi akoso ana e de eno no na ai a whole school at Pentecost ha Pentecost ni ha kofodia mon so monye troubles no wo chen be ba ho na fre che ma wo chen nko a afre general secretary se ne ekoso no
1: Jim FM.
0: You know, my prospectors, so niema ewo ma ye tono nyasem ketwa. Niema awofo e tono prospectors kuni mu no. E ya de ketwa. Na oni talent 7 na trouble and trunk no wo ho. Opani ne kwa e wa hwe so yie, wo de ababesu ho. Ma me ne papa pintini fefefe. Akwara ba akode kwa. Look at the trauma crowd ya kwara na ekom. Fresh student bi e ba school ho a, ehu kura woni mu. Ono wo ba school foforo no kwa bi wo ha e ja wo ho a, omusu. Ni maame ne papa beja ne ho na okɔ no omusu ma na ɔde wahyase amakwara ne ba be boto akwara ne ba be boto wo be pam no adan a ɔwo sku mo kwan na ne ninka ni maame ne na kasa so akɔ sua ama fa we kɔ ɔno so atease ɔkɔ mu na mmɔ kɔkɔ kye ne sɛ wo maame trouble so de ama na nyɛnti kɔ yɛmpɛ emotional trauma mo de akwara no befo mu wo be de akwara tra school ho e de no no da ben e ba ase troubles yempe da ben e ba ase troubles yempe gana de sa obi kofa de ba ko ba no nini pa ba ko bi akwara trans no man negotiation na se e ye kickback same ne wo ba no obi age ne de na afi abeye ayi ahe by force this is not a law GS mra bia ni ho aba oman akenkan bia che se ye ntimi mfa ye troubles na me ba ne de call St Augustine's no en san ma ayi abseka na se abtech munya sare na moye no na mo sha ofu ani ya mo anwo ni se sika ni oman ni mu sika ho aye den na obi kwoteti ni mawre mu akwototo mo pra ye na mo jiji ni bebre no mo ayi makasha ne mo parazo ni mo washing powder be brain na mo je no aya mo de yeden schools no mo de yeden entimu tumi yusu en sare mani nyina wi de na ye na ma sa ba jeje foforo won na mo de ye gusu aya ye investigation bi school ko amo amotonto man krofo no mo de mo ntobo ase ene ma na de ba na mo afa kontra so kwan bi so na ma san e de man krofo ton no mo de ye nhwe mu daadi a ena mo beti wa ode me ba me bie phone lines wa ode troubles ni bia kwa o ma pamon no na afre na yakɔ ye de akira ko school ho ye ntra mo bia me hunhun bia wa ha o yi scabbard 8000 10000 na ade atɔ the so called prospectors no ne ma ewom na akwara akato afi o ko school mu de hunhye ni mu akwara oba e hunhun na akwara e bia de jom ho ano musu uja no ha no be su ma na o pamo no ko ade ya u kita troubles already 3 years akore kwa uni bezere troubles kwa di wa dress e kwa ade na ye kwa ugu akore ni mas e de eyi ama na kware abuto o be de kwa kusu ade ma hwe kwa na de se no school we na o de troubles already 3 years e ba ye no ense hu be no ene se free Pentecost school bi a ho Chairman, dear Chairman, General Secretary, my friend.